0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo muprogram kalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fena tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli la izraili ebyoku lwa nsabiye koze sa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan wali wache baitu operation thunderbolt abamba jitango operation yenteve chile chakisi na kuzo umezi nya umezo ugo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizira hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ayu ye setting je gamba izira hili jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa

0: Manye bifa munsi buli wasande kumacha okuva kusawa tano paka mukage ezomutundu na omukugu kibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpugwa mkalimagezi
1: Zomugave muzukuru wandu kwa kibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fena tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mbotunuli la izi la hili ebi okuruwa nsabi yekoze saa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Iran bandafa bakuze miaka mjuki kila betu wali wo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msele wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilometers nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula aba sibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibeno muma nyingo manya vio bade tumanyi awofu kwa muma nyamanya vigena maso munsi ngo wadidiza program kalimage zibudi wa sande wanuk radio budu radio yomu

0: Radio.
1: Kati ndo za wote get the radio chinjo uliriza.
2: Eno ya radio ya mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
3: Basaba ne banyabo abatu uliriza baniriza ko nyo ku program ya Feyo na ku olwalero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwoli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuli ya program eno era gwe nabaddenga atoloto mango gamba nga webuuza ogamba ne Katonda njagala ekibuuzo kijjewo leero kubanga yakusobozesezza okuli ya program eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe ebipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
3: Nsaba Ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe oboze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
3: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera njiraba.
3: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
3: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
3: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
3: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
3: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
3: kyayagala kifunira
2: wali okifunirawo
3: woli sigati nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
3: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
4: 0720075551 ne 0760692253 0720075551 ne 0760692253
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti Ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba ajja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze eki
3: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba ajja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
3: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
3: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira ajja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngaali kunyonya agenza kuleeta maali
3: ajja ati soko tuwe ku namba soko nzijemu ku namba zo ez'essimu
4: 0702 00 75 51 ne 0761 0692 953 0702 00 75 51 ne 0761 0692 953
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti ajja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba ajja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
3: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga kasooli muveemu
3: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
3: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
3: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyumi kubanga bwe muba obulungi
3: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe
2: buli
3: ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
3: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
3: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente
3: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
3: ajja tizituddiremu nko
4: 0702 00 75 51 ne 0761 0 96 52 53 0702 00 75 51 ne 0761 0 96 52 53
3: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
3: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
3: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
4: 0702 00 75 51 ne 0761 0 96 52 53 0702 00 7 5 5 5 Nezro msanvu mkaga emu 0 9 2 5 3
3: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna
2: yes,
3: nsabo kilize sima nyo vude wuna atusabo zesa nenge nakusaba abantu mwenabali wano we maku wado mzindaro okozese dachika bilie chineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta aga molibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagara osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
2: chikiriza unuguenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo muti mpulia na umutu nememe yone njugunira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa badi nchikula bangako unjako kutegerera kusimu nsebuye bibi byange bwengula na ya mpulia mameme gonaga nkuwa gana mpulia nga
0: ubiraji
2: kakana nze bwentu bwenkula
0: bananga ajja mayi muna
2: wanji mwabo
0: nakuba ko chonna chengamba ncho bachino bachili nzikiriza akasumulizo kana ngakuwe wevuke
2: ndabira wa
3: eje yomotokezo naze bakola chitumpo
2: bana malau fikum
0: ejja mazina mchalo ya chuso obulamu bwange
2: yagala kuweye
0: nalisichasira ko yati kachimala ne kadi yino
2: kadi
0: ukafunda dalanti chi ndewe nategedde
2: Mungu akongere
0: bulijondo otakulabako. Mbeka akatono kenkuwa kubyennina. Ako kensoba de hajati nemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
0: yanchira kyendi kuwa
2: kisugojozewo. Balaka lau fekum.
0: Nzokutegera ajati. Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
3: Bambi.
0: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga nga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ateze naina omugabo gwaffeyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
3: zimbe
0: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
3: nakulekera abaana
0: mwana musajja n'afa
3: miaka munana abana babachali batoto
0: aha ayatwaje tunazimba kubanja siyakola bikozi business tubera wekasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jennalimu ati family no yagolokoka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabulanga boba gamba chimu kwato omwana wo muvembi bintu yo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
3: mama
0: ne bango bana abana baga nabana bawuli yangu ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi kimunango mwavu tasinga msanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era ncho natambula bukolokolo no bwana bwange nenzira yo mukyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
3: ani ati ataje ko simu simu tuzije ko banange
0: banaye muna atsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja nga bwe yafa family ngo bimu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bwo ine bizibu n'otulo te tujja nakabanga emisana nechiro mama yena yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga omuntulire ku bunyanya bwange
3: bambi
0: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi bachitova ko mukyale eyo wake inoja nonda bakonga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ne transport simulina na ngamba kankweleze 15 olinyoje nera nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawe zaali munana neetegekera olugendo mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono
3: ajati mayi muna kwagamba owulira erinyalye no uliranga no bulambo kyuseke sawe yo ajati mayi muna
0: ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu nayo mutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu sijja kuli manze yali agenda mulugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
3: nosokukubira ajati mayi
0: yes nimukubira nimugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
3: abooluganda
0: batwala ebyobugagga nimaziga nangamba
3: bangamba atero basekerera teyakusekerera
0: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba aise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba kunkubidde ku simu
3: kiwedde
0: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzonkwate ko
3: ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
0: haja ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
3: kinagwa kitya
0: mukwano gwange naye nemera kulinyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
3: mutakisi
0: imagine just negane haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gye nangikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
3: bambi
0: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira
3: ddala
0: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
3: nejanmpulira
0: nga ensi yonna kwegamba ninga girina mu ngalo zange ttaano
3: ajatikiriza omwana akwe kuhaga
2: gumaye nze munange nze nebaga kasito nkubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
0: wena wulidde nti ojja agambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba sinanimbya
2: webale kusima mwana ange webale munange ebyenkola sagala mukabe
3: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakiika bbiri bbiri otute kumi katufuneyo kale ne kumulala omulanja atuwuliriza yoyo ajati mayi muna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
4: 0720 007551 ne 0761 0692 53 0720 007551 ne 0761 0692 53
2: kwe nkubira bukubizi simu ya totawaana ekyokukola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasito nkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
3: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali waakiri
2: kale naye ajambuzeeko
3: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuuzeeku mu sekendi 27
5: oweekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na yeye nsanyiso nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutudde aje ati nsanyiso kulaba
2: kale sewa
5: asivyo cha mama
2: mulungi se oli oti eyo
5: yendi mama
2: bitambula bitia
5: amazi mama tofu mama we bali kuweza
2: amina
5: na lisi tisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubide simu aje ati kino kinuma njagalode mu nkubide simu ngungamba aje ati ndi bulungi
5: president
2: esanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda askari angambye bisigale bweru mbiretedde bwana malizo okola byakola munde eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
2: yes sir
5: nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuya magezi osobola okugenda nabyo
2: neyazanya
5: presenter buno kuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bana abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala nazaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke mirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yibanga kine mugamba mama omukyalo mazina yemyaka ngena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisaatya ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe mukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana mulekofu neki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
2: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna
2: ngerezaako
5: enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampe enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola president okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
3: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati balyawo bagamba fe batubodde ajati aganye
3: budde
2: bwe buganye
3: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
4: 0702 00 75 51 ne 0706 09 95 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 95 53
3: Kajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukiba kakati akagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ngoli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensoo gyeyagaliremu lwakite weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
4: 0702 00 75 51 ne 0706 09 95 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 95 53 0702 00 75 51 ne 0706 09 95 53 atano msatu. Zero msambu zero nebidi, zero zero, msambu mu msambu, atano muemu. Ne zero msambu mkagemu, zero ne mkaga, chenda mbidi, atano msatu.
3: Tuyanza nye tuyanzega. Unuja uliriza siinza kusuka wawo. Ajati wa yogira, ze sina chenziramu. Nyongera okweba za mwena babadeko. Nokuba kutira, nti temutu ala bigambo vya ajati ngebio kusaga. Mugende, mukube esimu, abayambe. Mbagalizo kubedo burungi, kuchosa kuhulamu, mweraba.
1: Musasa ya poki no budu mu kibuga masaka
6: kati
1: mu tusinzira ne tutagaza abatwali jako
6: radio budu.

0: nga nebisomozo nabyo bigakwegese obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jukira nti omukisa gusanga yeetegese nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye Nalunga yagoya amayuuni. Ng'onoobeera omuwanguzi n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa weetaaga kwekkiririzaamu. Kati fungiza tulweŋŋange nga bwe lutandise.
1: Obudde bwa Kenneda zuukuka ssaawa yakola ku kyapakazi. Bwa Kenneda ssaawa yakola kyapakazi. Fanya kazi. Samba ekikunta. Nkugambye samba ekikunta. Zuukuka. Simu kugenda oyiye ekikumi. Otetenkanye olunaku anti munanga ataakole n'okulya taalyenga. Songa jjukira ennyonyekeze y'eri olusiriŋŋanyi. Anti olufu abakeza tuba tugobye ku lubalama bapuga omuserukeera. Olwapuga omuserukeera. Serukeera eno ekukeza ogenda okukola ne kubesabesa ne ku mulimu. Puga omuserukeera okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 4 ez'okumakya. Y'omuntu wa bulijjo Radio Bugalala. Kati tuni nga teka kuwuliriza tusimbudde. Nkugambye tugola modde.
2: Yes, mbela weta manu kjena muna na kaumuza muna na kjena muta na kaumuza tano wadi ya mundo ya moto wabali joku na chika sarizo keza gara kusakura.

abadde mu koboli yao obuta performing abulunji atenga ne campaign ya 2025 story zali zezimu nore nsongeyo balina okubeera nga beterezza obudde nga bukyali campaign ejja bakole kisenga ku ekyo kye baakola Sony ewedde. Mauricio Pochettino yatandise njogereseganya ne club ya AC Milan okufuuka manager waabwe omujja oluvannyuma lwa Massimiliano Allegri okubeera ng'agobwa Mark miaka 5 energy obukulu mu kaseera kana kyetegekera World Cup n'eggwanga lya USM n'endagaano ye World Cup egwera bweti endagaano egenda kupeera ng'eggwako. So okira AC Milan bajja kupeera baddembe okumufuna ajja abatendeka endiba eya nnamaddala yasemba okubeera ng'alabikira club football ku kirabu ya Chelsea mu kampeni ya 2023-2024 era Chelsea bamalira mu kifo kyali kya mukaaga ne bakubwa ne ku final ya Carabao Cup nga balusinga club ya Liverpool. Fena tujukira nti yalikoko ku kirabu ya PSG okumala season imu n'ekitendo nawangulira French League One nawangulira ne French Cup then ne ku Spurs yaliyoko wakati wa 2019 actually yaliyoko apaka we yabayamba kono bayamba ko kutuka ne mu finals za Champions League za 2019 bali okubadde singa ku Liverpool goals ali bire ku bwerere satende soko club nga Espanyol gwanga nga Spain ne club nga Southampton era no kugusa mu mpira gusamba ko kubanga mujukira tine ku Argentina yabasambira games ze zali 20 so yebwana Mauricio Pochettino club ya AC Milan abagala kubera nga bafuna signature ye abakwate abatendeke tulabate embera nga bujjo kupera nga etambula. Barcelona bagala musambu kubaita actually Barcelona bagala kwega tagatabalabe chechinzo kupera nga chetagisa okufuna defender wa kirabu ya Arsenal kubaita Piero Incapi mvuko na bako mugwangi ya Ecuador miaka 20 ena ejobukuru. So Barcelona bali serious bagala kupera nga bafuna signature ye. Then Ruben Dias miaka 20 ejobukuru onono msanyi wa klabu ya Manchester City alabi kanchi ayagala kupera nga vaku kilabu enu iranga PSG Bayern Munich ni kilabu ya Real Madrid boba gamba basu amye balizo kulabu shijua kupera nga chidako nenga ya msambi yoyo kilabu manista alabi kanchi alaba nga inso kupanga ibirozo yena ni Man City abinso kupanga tibicha liwo nyo. Liverpool bachi agese kwa kubera nga bapu shingo kulaba nti wafuna Yanni Diamande okumeja mkilabu ya Leipzig wawula PSG ni Manchester na bo Elisa George bali mutadeko miaka 19 jobu kolom avako mkwangi ili Ivory Coast Crystal Palace bagala kubera nga bapereleza mwana mnesi great Adam Wharton miaka 22 jobu kolom bagala kupereleza Daichi Kamada miaka 20 jobu kolom bagala bavuka bano babayambe basigale mu kirabu eno akubanga fina tuchimanyi nti timu genda kulabikira mu Europa League engeri gye kiri nti bawangudde Conference League sobeta ga squad ejo kupera ngangazi bogenda kupera nga wetegereza. Bournemouth bagamba tebagenda kupera nga batagala tebagenda kupera nga balimbibwa akutimuze zinzo kupera nga zijanga zagala musambi eri junior group miaka 19 ejo okoro then no musambi gubaita Rayani miaka 19 ejobukuru kosa Alex Scott miaka 22 ejobukuru. So bagamba mutulekira batabani ba febano tuchabetaga. So kirabu ya Bournemouth mbera nga betembula mu kaseera kano kubanga iyo kirabu ya Chelsea ne kirabu ya Manchester United bala ipanti babadde bagala kujja yo mutwe nga bagala musambi agoita Alex Scott timu zo zibadde zimwagala. So Bournemouth irabika nti yagadde kubera nga timu zeze zigalira yo budenga bwichiali Niklas Fukurugu Niklas Fukurugu mvuko no striker wa kirabu ya West ya mula kupati ya bade kwa AC Milan kampeni ya wede uyagenzo kupeda ngekome kerezewa kakati Vada Brumen ya mkozo timu zimu agala zimu kwa timu zimu agala timu ya Vada Brumen ya mugangi la German kuhanga ya Fukurugu mga agamba timu ni ya West ya mkiyadis doi wansi yata inza kupeda ngabira na wansi yo miaka 3 jobu kuru. So bada irabi kanti ya mwagala then msambi wa upahinya kilabu ya Sporting Sporting CP bagala kupera nga msaininga miaka 13 jobu kuru pokendo kupera nga wete gereza ya wade kuroni dido kilabu ya Tottenham Hotspur ya vaku Bayern Munich loni dido ya wedeko so

0: Gravia Sporting SP mukasera kano bagala kupenda ngaba mutwala mukangira Portugal agenda girenga kubire ye diba. Leeds United bagala kusaini ngomvuka kubayite Atana Atesman miaka makumi abiri mu ena ejobu kuro bagala kumuja mkirabi ya Lyon avako mukangira USA. So Leeds wala ibikati na wu mukana akatari abagenda kupera bize nyo ngaje tukomeza bwagenda kupera nga wetegereza. Kirabu ya Man City bacha agesa kukubeda nga bate kakumizani options kumusami kwa ita Savinho miaka makumi abiri mwebili ejiobu kuru. Kirabu ya Tottenham Hotspur mugwangi rabu ngereza ilabi kati ya mwagala so yumusami kwa ita Savinho. So klabu ya Manchester City bala vikanti vete FTF kukubeda nga bamu jao tulabati kuboliana haba kute mbeda utia wejo kubeda ngetambula kakati awalala mbira nga bwetambula gwe muganda wa faulili za radio budyo Barcelona bacha eteseganya zawe simbi ne kirabu ya actually ne Bernardo Silva. Bernardo yalangirira Dante agenda kupera nga yabulira club eno eranga bichigenda okubera so free agent. So Barcelona bulijjo abadde bajja mwe gwanyizo kumale banga emyaka mingi so kakati akumunudi gono bamwagala yumusambi Bernardo Silva kulabati chicha jokupera nga baweleza mukasira kainzo kuwela nabo singana alabe igaseko. Ibrahim Konate chigambi wagenda kupera nga yabulira club ya Liverpool musame ino endagani yorugwa kubwechi agenda kupera nga ayabulira club eno wabado kukutese ganya wakati wene club ya Liverpool kumalira dare banga na ichi la vikanti okutuka kunzikilis ganye sembayo echa ganye. So kubanga endagano ye inakugwa kenda kuzumwezi nga lumwe mwezi ogwo musanvu. So agenda kupera nga yabulira timu eno myaka 2 musanvu egy'obukulu olyoka olira akatoga akalala ku kirabu ya Liverpool kubanga olaba nti ne Virgil van Dijk agenza akowa kakati ati omulala yandibadde badde wokka wabadde bagezaako okupera nga begatagata Konate naye alabika yagala kupera nga ayita awo. So olaba nti waliwo kaka samba tuko era ffe binaddirira tujja kupera nga tuyibategeeza. Kirabu ya Marseille okusinzira ku sporting director wa club wenu agubaita Grigori Lorenzi yamaze dok pera nga akakasa n'agamba nti kirabu ya Marseille ne FTF okuwuliriza ku offers musami eno ezinzo okupera nga zijja nga beta gwe musambi Mason Greenwood. So aguna gwe wegali so timu zisonna zonna ezinzo okupera nga zijja nga zinzo mwetaaga bwali ready ayinza obutasobola kujja mukangira Bungereza kubanga Bungereza kizibu nnyo mvuko no kudamu kusambira ye ndiba na ye offers unazone zinaba zize bajja kupera nga baziwuliriza era ffe binaddirira ku y'omuntu ya bulijjo tujja kupera nga tubibategeeza. Waliyo kirabu ya Santos yavudde n'ekola statement ku nsonga za Neima kubanga Neima ono kigambibwa nti waliwo okutuyona mu kambi ya Brazil nga bandi muta natakuba World Cup. So kakati Santos sena abangi wabadde bajinenya nga bagamba nti yali nenkanya inabi yakweke eri Neima natukana okumekinga squad yegwangira Brazil ne Santos yavudde negesa kokupera nga ye defending abasajja batu bagenda okupera nga wetegereza nga bo bagamba nti ensonga zonna zonna federation egwangira Brazil ebadde ekimanyi era neyagamba nti national team physiotherapy yegwangira Brazil babadde bamanyi bulungi nnyo bigenda maaso wagenda okupera nga wetegereza kale nno fekatunire tulabe Neima kye ekiddako anaamekinga squad esembe oba squad inasobola okupera nga agivaako kubanga kiyinza okuba kye kiyinza okuddako embeera mwali eyinza obutamusobozesa kushininga mpaka eza World Cup ezigenda okupera nga zitandika. Kakati nga mbaono banywanyi bana trust odds tulumba weekend ekisoke gulo single ya festival yatuwadde sente yabadde over ya order bus ni kirabu ya Kairat Arumati mugangira Kazakhstan tuna ordinary lunako lalele lim odd 10 remember Friday era special weekend era special so ordinary odd 10 kumtwali leta 10 kumtwali bile leta 2 VIP odd 5 kumtwali leta 5 kumtwali bile leta 10 ne single odd 2.2 kumtwali leta 2 kumtwali bile leta 4 then of course na akatambula ka weekend kaleta mtwalo nkaga kumtwalo kaleta kama abili kumtwali ebili nkaga kumtwalo kama abili kumtwali ebili kale no abana beta zo pira bono wa trust odds ojja kupaka simu kafo kupaka kusawa tane zoku macha apaka walie kaunga zijabugendo kuzibira unyo kupango ze miaka abirimu etanu kidala butuwa tusiba tusiba nabwe gendereza akubanga kaba kazanyo simu limo so ojja kupaka kusiru msambu zero mwenda inkaga momo msambu sati mutanu shenda munya ezira msambu zero mwenda inkaga momo msambu sati mutanu shenda munya nzeroni mbagaliza ekisere kironji.
1: Sports Update. Ibi bibadde byemizanyo kumacha. Sports Update. Mu program zenukera.

0: yeherethe tip wano ku Radio Buddu.
1: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo oba kye bayita okwekebeza pressure si kya kwejalabya, kijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi. Genda nga wekebeze pressure nga tonnawulira bubi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Herethe Tip wano ku Radio Buddu.
2: Nanzibabwe okulaba abantu bayekulaakulanya memba parliament ekisanya nekigwako nga talizeeko mu district council kufuna birowoozo.
0: Ndi wa mukaga wano ku Radio Buddu.
3: Kyagulanyi alina jadda olinayo ku manifesto yekulaga nti ayagala kutwala ggwanga lino maaso.
4: Yani ya Nuupu
3: ye yateekako ekigambo kimu Uganda empya.
4: Manifesto ya Nuupu wajibikula ngegambe
3: ekyo eriko Uganda empya
4: nobikula munda
3: nga Uganda empya
4: nobikula page edda
3: Uganda empya
4: nobika
3: Uganda kati alina ayagala kufanya agende agende Tanzania jabateka Uganda empya
0: kati buli wa mukago okuva ku saawa 5 ez'okumakya paka musanvu ez'omutuntu ulirizanga program kinajyo kyankimize oliraba kugweba kubaganya empawa ku nsonga ez'enjawulo wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Mchibuga masaka. Mwetusenzira.
5: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Buddu.
0: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
5: Radio yomu ntu wabulicho.
6: The dance floor is now open.

0: Yagala guli guno tina guabiri mwonana, guno guabiri mwetano. Guno guabiri mwetano, guno guabiri mwonana, guabiri mwomu kaka toziri, ampabiri mwosamu. Nyonge deke kumitano. Teka, nara muza ne piro, nara muza vitu nebi okubuliri. Aja wadu na mganti, ayaka. Watumalu gira, tukira kuda tubinone.
1: Kasite benji, tegeti.
0: Kavaba gama, mwoleke unaka, sedo kakazani
2: sechu.
0: Tukoma wo. Bana, gechiru mamu buno, wavu.
1: Yo.
0: Omuntu kula muza na kutuwa jobu, nata kugula haku.
1: Chiringo omuntu kubo, zanti, eleta manyachi. Na male nakunya.
0: Gaje eja aje. Aje kenenya manya gereta.
1: Kani nanga abantu baru wala dapulesa muja kubatila buwele.
0: Muja kutu abantu.
2: Waduwa na wamu abagamba. Kansare wane kubo nkutereko.
1: No gamba. Simanyo
2: yasaze, baba amu tomende.
1: Ya sazeruera.
0: No sigaze vipuzo nga mutu wala.
1: Onina no gamba banai. Nze wachisidani omuntu ya ngambi. Na mbuza manya gereta.
0: Manya gamu buze.
1: Ya mbaje mweddeko akasera kano baka ite wali owobule mutoweteda wongalo
0: ataba tutenda kose negatose se kubuza line kuote kakube bajibanja ako
1: yamba abatu surprise nga doga akamutereko yidi
2: na maana kuyala ga centos zira yana na kebira nayo centos zidabye
1: ade centos zidabye nokale olaba simu kugira ngereso ka message akala ganti kati osha sudde ke 10 eh kati obuza ya 2
3: Radio Radio Yomuntu
4: The dance floor is now open.

ngaliba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikomibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa.

0: ekitunula kyokusatu ekya The Mix kigenze kityo. The Mix esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mwende ez'olweggulo budde bwa matya abanku we bali kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo oba kye bayita okwekebeza pressure si kya kwejalabya. Kijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi. Genda nga weekebeze pressure nga tonnawulira bubi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Eno bwe beera mmere
2: twabafuma ne tukwobeza nga tukugabula ekyo kyennyini.

0: Radio.
1: Katindo za wote get the radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
0: Yine duse tibikuletedde ebyemizanyo okuva mu nsi yonna. Ngambe ebyemizanyo by'obadde olindiridde mu programu ag'omunkuubo okuva ku ssaawa 10 mpaka 11 mwezi ogw'eggulo. Ne MTN Free of Fire. Funa kati emigano egisinga ku mukutu gw'empuliziganya ogukyasinze mu Uganda. Ky'olina okukola, downloadinga my MTN app okutandikirawo. Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uwangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono, ngatolina interneti, njiga stach kumishinana mutanu, stankaga hashi ku Airtelo. Uba njiga stach kumikaga mutanu, stach enda hashi ku MTN, osobolo kwewandisa, utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game.

0: yobuddu.
1: Okwekebeza enkuba y'omutima gwo oba kye bayita okwekebeza pressure si kya kwejalabya, kijja kuyamba nnyo singa basanga ng'omutima gwo gutandise okuba obubi ne bakisalira mangu amagezi. Genda nga weekebeze pressure nga tonnawulira bubi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Batweli jeko nenga tetugoka. Batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
2: Faba tunde wa guru wazo.
3: Radio Buddu. Eno ya radio yomu tuwa wuli jo.
0: Wetu na ye genze. Omu digi dok. Ogubanda mu digi dok. Iyo ye bade sawu yoku bide program chakaze. Wano Radio Buddu. Musasa ya poki no Buddu. Mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka. Wakati.
0: Mwetu senzira. Netu chakaza batuwa di jako.
2: Radio Buddu.

0: kubabara kuririzayo umuntu wabiryo rwariye buduce ndavuna nagaronye se munane cyane mutana kabanye se tano ne www.radiobudafam.com asimbra weekend abudi zasonga sembe barabara mose vaba foga mocho si byo tano tambule utya kasubira ndi bitambula burunyi nyoda sa Friday Madness with me DJ Daniel ngavyo umajirija majaga kutakareka tulabaka tulabaka wamba nze basaja bagare manga 2026 manyika njikare masaba teka gocha ensadadi wabato ensonga zirimansi mfunyanyi ndi dana kusoma sana kola ya bitu mwenda mwesi kwa kutano makabia bimukaga mwenange nagunu nagutubala na kumbale uvazia kuna kangate tuku kumoruku mtuwe wama gwete ya gare burunje nyo njini dela tukena mwe weekend ni jude vibes ya somti na denga sakabi nyo njini dela tuwele bine chikina maso mkwanga Uganda cha chwa deche bola tuwele kuna kangate tuwe kuma mwembele muo benda lukwe kangate tutasubula mbwafe mwenango limulamu anenu tukweta gangu limulamu burunje nyo njini dela mwoli mulamu nange nga limulamu chiteke zoboso no kumpi nange nange kuhuli zako burunje nyo njini dela okateke dakantua kukati uwe kume sije chuchuka weekend ya mwami nyo njini dela mwami finals buremu zari ndi ride nga Arsenal etu unkane timu zona ziri monsiyo na okuja kwa Barcelona watu chibayi ntiyo Barcelona pakiziyase no then tuina wadili ka PSV na kuka wagirase no tuina yuti mchawe ndale wagirase no kati Arsenal no mwikendi eno muba wagizi egena kubanga ate etunkane timu zi eza ensiyo na okarege da kantu wako tuwekume mlunyo ya tuwagure mpira guneno nechigende rwa owe nsunga nmwaka tubi imanye bifamu mpira bugana gutu soboro kuba obani bigana so timu yowe banga tesobode kuangula banange jo wagira abali kupia sige sinabje sige ate sobode kuangula temwete kambi guwa tuwagize vunanyi zibwa abali kusaidi yasa nusingase nebele meru kuangula temwete kambi guwa temwete usako vune buamanyi temwete usako vune vunda tewanda gama chobabu amanyi walo temwete usako vune walo tuwagirega tumanyi ebigenda okuvayo gena nguo chumanyi titimo genze kuangula obango chumanyi timo genze kulozinga kubanga kulimu zanyo wakateke dakantu wako tuwageno vunanyi zibwa kale janzati jadani otu simbude program mchaka ase wanuwa njini ya umutu walujo wedi obudu pose kawanda katuwa maudi okufeberuwe kwanga tuchata mbla venda Orone ndonge tandi kabutandisi okatege dakantu ake sawe soka Uganda Warage
1: Vibe ku vibe. Uli sepuko mchakaza. Sawe soka ngibade kutusibwa kwa Uganda Warage.
2: Mu miaka jenkaga yibanga wo. Era Uganda Warage wali umutima gwegumu. Uganda Warage omoyo. Kati ali munda bikempya choka mbuomi wa febulio wa abulijo Uganda Waraji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gata wana Uganda tutundi mwedi yaba batana uiza miaka kome na unana nunu wegembe nisi
3: esawa wano kuredio budu Esawa, zili kuminabili ezo regulo bude bwa kasenda bazana webali kuuliriza radio budu
4: Mchibuga masaka.
5: Mwetu senzira.
6: Olo nechukutuka kwayo na joli.
7: Radio Butu.
8: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
9: Radio yomu tuwa ulicho.
10: Amoye. Ganuge mauli okufewedwe gwanga. Wana ku Radio Butu. Radio yomu tuwa ulicho.
11: Radio Budu, radio yomu ntuwa bulijjo, wabali kubango jekome deko mauli ya gafu debweru wa guanga. Nze presi kabanda na nyanze. Abantu kumi bebate duanga mwatu walide na abana abato batano. Mwabulomba ganyo wako le duwa majege guanga lia Israel kuchizimbe. Chipade chuanga lila mwa abantu walimu luwananda regaza. Mwabulomba ganyo wano wako le duwa luna kuolwa jo. Yadanga chigambi wanti mwabulomba ganyo wano majege guanga lia Israel gagendele demu okuwe nka. Omudumizi wa majiga wa Hamazi, Imad Aslam, eranga chigambi wanti ya tidua ne mwalawe Isra olunaku orajo. Aba Hamazi, temanda vayo kuogira kunsongeno. Amajiga guangali ya Israel, mchuwandi kuchiga fulumiza, galaze, intu wali wo abatujuba mirundi ebiri, mumase katigolu wa nanda regaza. Aba tidua, mwabulomba ganyo kwa kole duwa ne wankubadenga, tepafu deyo kwa tukiriza biba kwa atako. China jiki wanti ngenaku za mwezi 15 omwezi guno gwennyini era bakola obulumbaganyo bwa fiiramu odes yaliyo musika wa Ode Izal Aldin Al-Hadadi era mu bulumbaganyi obwakolebwa amaje ge gwanga lya Israel era gategezeza nti mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku lunaku olwokubiri mu kitundu kya Kaninsi Base Ihabo Krizim nga ye yabadde akulira ekitongole ekya Hamas Funds Transfer Network nga kwotadde ne Muhammadu Al-Habashi era nga bonna babadde bakulu mu ba Hamas. Mubofu bwebumu abantu 19 be baterimbuddwa 58 ne basigalanga banyiga biwundu mu bulumbaganyi obwakoleddwa amajege gwanga lya Israel wali mu Lebanon era nga bino byakakasiddwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu Lebanon. Ministry yategeeza nti obulumbaganyi buno obwakoleddwa olunaku olw'eggulo maserengeta g'ekibuga Beirut nga mubafuddemu abaddemu omukyala n'abaana abato babiri era nga waliwo ne bannamaje abaalusuddemu akaba. Amajege gwanga lya Israel gategeezezza nti waliwo omujaasi waago eyattiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa mu kitundu ekya Nebatia ate ng'omulala yattiddwa mu kitundu ekya Beka mu bitundu ebyobugwanjubwa. Abalumiziddwa batwaliddwa malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Wali mu gwanga lya Australia waliwo omuvubuka wa myaka 21 asindikiddwa mu nkomi ya maleya emyaka 15 ng'ono omusango ogumuvunaanibwa gwa kuteekateeka bulumbaganyi ku muyimbi Nachinku Taylor Swift bwe yali ategese ekivulu kye mu Vienna era nga yali atambula eggwanga eryo mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2024. Ono atumiddwa Beran A wakati mu kukuuma ebimukwatako nga kino kiva ku mateeka g'eggwanga lya Austria. Yasingisiddwa omusango ogw'okugezaako okulumbagana omuyimbi ono nga kw'otadde n'ebikolwa ebirala ebyekuusa ku by'ekitujjo. Yakwatiddwa oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okutemezebwako era nga kigambibwa nti ono yakuba n'abakuumi aba Swift. Okusinziira ku mawulire agavaayo ebivulu byonna byasazibwamu oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno era abantu ne basigala nga banyiikaavu. Kati oludda oluwaabi lutegeezezza nti Beran ono kigambibwa nti yatta omukago ne bannalukalala ba Islamic State nga yasangibwa n'ebyokulwanyisa ate nga zenga abigula mu bumenyi bw'amateeka omuli emmundu nga kw'otadde n'ebbomu. Okusinziira ku akola ku nsonga z'emitwe ku kkooti Peter Hoffman ategeezezza nti Beran yakebeddwa era ne kizuulibwa nga tayina bulwadde bonna obwekuusa ku mutwe bw'atyo asindikiddwa mu nkomyo amaleyo emyaka 15. Tova ku Radio Buddu gabadde gava bweru wa ggwanga nze Presi Kabanda na Nyanze katuddeyo ewa DJ Daniyo.
5: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Muko
2: wanji
1: nsanyo sokola wa sebo
2: kale muna
1: nange
2: nsanyo sokusi
1: kale sebo
2: bane mujebali
1: obadombu zeko
2: nga mwendi
1: na ye nakomo kulaba mu campaign nino nga nkulenge nga ne ku TV
3: ne muko ali bila mwendi
2: eyo mubaka twamuli awu ku kido
1: nakulabanga
2: tukalutuka
1: wenja akulika akalulu
2: wenja nga tukawenja
1: muka wenja
2: ate mukama nabera ku ludda lwaffe era ne tukafuna
1: ah mwaka wangu de na ye nakulengera nga nenyagalo kuwa okubaka jamu ne munanga ku TV omuntu ana Nengamba muko campaign zimu uba nganku labo deno deyo deyo deri
2: dala dala
1: akaluka kulike
2: akalutu akafuna mukama yali kuludda lwaffe
1: amina
2: abantu ne batuwagala tene batuwagaza kajanja
1: munange no muko atene choto chitwala chitwale nga kusomozebwa abantu baba wa dobu yinza kakati balinda mu chimugendo kola ki
2: kakati awo okutuso
1: obuweza okutuso obuweza ate muko kati obuzuwe bujide mbadde nkolanga kumpi go campaign manager wo subiza abantu mbasubize
2: atera abantu omuntu nze kanga enti fetu akongojja omubaka okumwagazisa abantu abantu baamuwa lwakubeera ffe abaali bakulembedde abaasagulanga
1: kituufu kakati nayagadde nkuyite
2: emuko
1: era ngonsanzi wanonga
2: nsika era badde okungamba ati muko jangu
1: ate no nesta ate nesta kuyita na waka naka nkuyite eno soke tuwayemu nga abasajja gwe nsongeza abasajja ku musajja ozimanyi nsongeza mukadde mama ozimanyi nti jali wange yali yajja nga mungeri madamu jagende ebweru nga yali yanyambako kubazzukulu
2: tukoleke Umanyengeri jemba dendi mulebo lebo. Mama tavanga yo.
1: Tavanga yo. Na yeyo siyadi.
2: Zendari manyinti aze kugira gira kumeku vana ufuno umukozi.
1: Eyo noti ya diyandi wa densonga. Ya bade ye walingi ya tumumanyidi. Na habana ba mumanyidi. Kubanga ya badaba tekikani bagiane kusomero. Nika katu buzubu wa jide. Ni muzei yaze.
2: Muzei yaani.
1: Muzei ye nini tata. Tata wo.
2: Muzei tata aliyeyo.
1: Muzei tata aliyeyo katu wiki bili.
2: Kanawe mumukole kanawe kujuli muzayi tata aliyeyo
1: atika kati gwe muko tuli ba Luganda kati gwe nawe nchako njo kugamanti gecho fa nabana bana abana banga nyimba kwa ndukuduka na sose bago bawo
2: ngate banna chingamba
1: nsogeze tuzogere nga tuli feka tibanna chingamba muna yaje
2: yaze kola chi
1: bade simanyi bade yaje tula bakonga gamba kubanga ina yagamba nti agama nti umukadi madamu ya muleka wali ka mchalo au bala Nika kati mbira yenda kuzinunga
2: mbira. Chofura nze mbade manyinti mukadebo ya gira nofuno omukozi. Mukade na dayo.
1: Mukade ya bade walira nga tuwamu manyide na abana. Na hika kati nsonga we ya jide. Kwa mwulaba nawe mbira yenda mfuna kuhiri yenda kuzinu muko. We tuliaunga ni mzei uunu.
2: Wiki. Mukono yine chizibu.
1: Ya kamali na kwezi.
2: Mukono yine chizibu.
1: Si chizibu. Si chizibu.
2: Muko.
1: Kunze, bali ya bantu bafuka bazadde bangi. Muko. Tuwasura kumfu kia chizibu.
2: Muko.
1: Nye ngamba kare kati.
2: Muko tochi umba umba. Muko oline chizibu.
1: Si chizibu muko. Tochi tuwala buotu.
2: Muka deba kufuki deka tu chizibu.
1: Muko sa.
2: Mzebeba nzala na yenchi raba anga chizibu.
1: Muko sa galo gendo ugamenti ni muko ya ugedemu bubi. Na yenga buogama nja gade kuga manga musajja kati uchimanyi mchori mkori nazara wangi.
2: Nyenda kufuna buwenchi uumba uumba.
1: Sicheta ya bulunju waka.
2: Kubanga?
1: Echizibu
2: ina chinene. Nzichovoa gantu ene echizibu. Kati obero ofuru katika mbuze. Ogendo otia mchinabido.
1: Hala kubachi nalina kula nalina teka ya kanabido kumunda.
2: Kati ogendo otia mkabu yonjo.
1: Kabu yonjo wewali embaga.
2: Obo ufuruma kabu yonjo nga nazara uno. Ufuruma kabu yonjo nga sezara uno.
1: Chinakola mpita saidi zenu nga buwende sesasesa. Ningedi manju. Nzira buwete ompola.
2: Kutula bebi ntungedi.
1: Na yenga muko, yensongeyo.
2: Ntutuso kudia chemisana obe cheguro. Nti nazara uyo ya chukusavinga.
1: Bamba atuma abazi zukulu wele bande tela mnyumbe.
2: Elabio natebi woma. Tebi woma.
1: Wee. Nsuza nisoko jole teleba na olote mkodomi wange chokulia. Kamalo mkoko kamalo kutumize chokulia anu bakuli bakuli. Kozi ochari eche nyanja.
2: Eche nyanja nchiria na ye.
1: So kakanyo katindaba tegu muko kati nsongo zira
2: vile. Mende muko.
1: Nene ya gade soke kunyumize mua kantu wako neka.
2: Katika ambu kati muzajja mkulu na ye yazi. Katikumu wababili asoka kusavi ingani.
1: Simanyi kubanga munenzi bandetere no munyumba atuma bana bange batuma bazukubira bandetera
2: kamwe. Nedda mukubali kyate kumala ko dembe.
1: Ate bajja dimala ku bafuka bantu bange.
2: Nayato omuntu owali omuntu watukesa na kumala ke mirembe.
1: Ate bajja kujima koneka timbadde njagala kuwa kumpa ku magezi tukole tutya mu.
2: Kubanga kati gonoka lubirirwa. Mutoto ina we wetaiza. Tosobola genda mukabu yonjo nga wetaya. Kati ya aha. Sukuri ye ka kabuyonjo nazara wagenda mukabuyonjo ki
1: ha abo nakola bwa mizige 3
2: era ye chinya chechi
1: era na gamba
2: chinya chechi mu
1: nafunako nabawa kasumuluzo era yiye bansibe
2: kwaka dine bintu byenebuza kati watia nga mwenne kizibu mukifunide kumu kale obuzwe obuzigo bwanjawulo
1: nzengeri gesta siba
2: nazara obasezara wali eno nawo omukono jeno obere eno kakati njagalo ola baka vuya akalia
1: mkolo wali wakulemera mwengere joli muna vya mfuzi
2: ona akube ebikompola na ona akube ebikompola
1: tochitila kubira wengere jensiva kumirimo kakati mkono muna iye nsongeyo
2: mko nenda mko mburile zetebi mpomede
1: tebi kuomede
2: tebi mpomede
1: nenga tujuja kubiteleza
2: na ye onyuka sawa meka
1: Kwera kumi na bili mbanyi nyusi ngende sanga abana
2: kakati gowono nyukila nzoja kusanga mazo kuogela nabu
1: kale muko sebu
4: suna akanyama toma nyigira bakole bati apasa no kupa mungalo kati osuna wanoboti
5: neda
4: Nawe mwuzo kulujangu na osuna jajau wano wagurosu. Boge yoti. Suna.
5: Na inawo mzanyo. Kwa kufukiro mzanyo.
4: Bobango olina abana abatu. Uwulidi. Ufiti ingila dala muna kani ya. Mama ogeze. Ogeje deyeno narongo no. Siku. Olaba nange nakuze naka mara wano. Omuganda ya ganti omukuto ogumu gugeze mbwa. Nange mbambwa nandigeze.
5: Salongo walemeramu omuzanyo
4: wagenda kubere ne myeze mekemeka
5: jina yendu de yonyo
4: nje bwombura kenna kunya guba mwaka
5: sikulimbe yonyo lim ichoka ne kugamba onde notandete wadde kakadi akamubwe kati
4: kakadi akachi mukodome wagenda gula owulide wakati eno kati atoje bintu
5: byomugenga saga
4: obirete eno Owuli.
5: Mbera n'obuntu bwange nga sagala bukadde.
4: Banga site bone. Ebyeno ebyeri byeri. Kati ezo mukodome wagenda gula. Owuli. Etoke olya lya yigide ku moto.
5: Nagambi okundetera n'ekiwuzi kyange nakyo wakyerabidde.
4: Bize mu biwuzi nawe.
5: Yangu wabwangu.
4: Bagenda kugulira ekitambi. Bagule n'ekitambaala. Kyona asiba kugomesa. Bagyo yagala. Adaba ensonga abazi manyi bulungi nyo
5: guno gw'omugatyo n'agumalawo
4: guliwo
5: guno gwentaddeko
4: so atenga bw'ngumalawo mbanjagala na mulala tumala banga kimu kyaloga
5: gwonagono yagala guli omulundi
4: omala banga kimu kyaloga kana akasigo bulungi bwe kati leka gwene nerira byansi byakufa kuleka
5: gwe kumatawo bachayi mukalu
4: yenna muleti
5: alonda ko kimuna
4: we leta kuchayi omukalu olete n'amata Owulidde bwe mmala mu kyalo nga nnywa ebikopo ebisatu ng'ate by'amazzi.
5: Anti kati nywako tayipu emu. Bwona bigata bw'oti olubuto olujja kulu ate
4: amata geena agapayinta owulidde gasingira ddala gali onywa amata gaddiriisa mulimu obwoya bw'ente mulimu naye gano kimuli yadde akasejja.
5: Masengejja sha tewali mata gasinga gali.
4: Nze nga nzira mu kweto ziro ntyo.
5: Tewali gasinga gali gonywa eri mu kyalo.
4: Ate mukobwa ajja. Andetereyo pointi nga yange nginyweko nga si nfumbe nywera kuli nti owulidde kiyinza okuba nga gawuli kakate
5: bulala baba waze otugobye wano tugenda kutulemesaawo
4: tula weesigama oli mumaka ga muwala watangaani agoba
5: kati era gw'oŋŋambye omugaati gwonna ogenda gulya ebikopo by'amata
4: ekyamata
5: okirye
4: kano akagaati kagula sente mmeka
5: simanya ate payinti ate onywedde amata gano ate ogule
4: ku sente mutabani zaayina balina semaduuka mu Kampala kati kano ka payinti nga kamukolako
5: ogenda kungobya wano
4: kukugoba oli mukozi Oli mmaka ga muwala okuma bintu bya muwala
5: okugamba ebintu byonna tubiri omulundi gumune
4: ndetera kubajiwa ma
5: ani agenda ogakuleetera
4: jima ate wazze ddi mu Kampala nga tusanyusa okulaba enkoko ogikutte mu mwawakedde bukeezi wangi Katonda
2: nawo olieno
4: hey.
5: Bichi violete demu kavera nse mpa kavera nse nisokula ba wanji eee hey, tula
4: nga tusa nisokula ba
2: mchali tata
4: ndi mubazi ungunzi na kutano ndienu
5: ee rada
2: katuru mchalo waleka yo wani
5: ana atugoba wani
2: mchalo mm. Baliba waleka yo wana alabi dile waka
4: iwe abazi kuru abali ya wataba niba mwene wa wala ba mwene nze netaka kola ji sirima otege ngenda kulima nti unachanga wazise
5: wane oruwali ruwachita wona alusobola eradde
2: eradde mama mm.
5: Eh muri muti
2: je tuli sibye mutya
5: je tuli na
2: muje bale ku
5: tubadde tatuina buzibu giri wajjo kumugutusanga watutu
4: osulo otya
2: mwe tulisebo
4: ndi mubazungu
2: oli mubazungu
4: netara
2: wetara ebibyo omukyalo bifa
4: nenya mole wabwagezi
5: Nangwe mbumbie
4: mwenye kwenyeze naka mwenye Katilinda malewe miyake vili olabi
5: Kwe nsiba kumata
2: Ngoli rudawa
5: Nsiba kunyama
2: Ngoli rudawa
5: Inka
2: Obu wangu wakati mwabu suri
4: Naka malewe nakutano
2: Obu nani ya kumarawa no miyake Banna
4: Unabadichi
2: Obu wangu wa mwabu suri
5: Otulete dechi baba Otulete deo kachi
2: Ache malete de maulide
5: Kendabie
4: Mwena maulide gare katu gare bako
2: suri Otulida kuwa wanodi
5: Atenga mvira wo chinze na jakula bidira bazukuru ba.
2: Katu wafumbiru wa wano.
5: Hato kufuto mpe mula.
2: Ah ah nenda katu
5: ogera. Hato mpe mula.
2: Ah katu wewe mula. Mama wewe mula da.
5: Oze kukubira
2: wano.
5: Katu ono. Ngo ntandikide
2: mu yaki. Osubira kuva wano.
4: Jo chimanye nti nanka ni mwanyo ku mwala wange. Ya shining emyaka 5. Tata
2: osubira kuva wano.
4: Nga mwala wange akomyewo.
2: Amakabo kati eri wagajjeyo wajja. Kukole ya makamu makaba
5: mtawani uo ono yase kuunda bako agenda kunda yo katyo tunakututanu tu katu wabade wani
2: nakutanu ngoli kubuko
5: ubuko buliwa
2: mwete muswala te mchasu wala
5: so tulimu boys kota wano tulimu unji uya bwede nene
2: nene simu tuota hata kunuma nze ne unya zinongesi ze mpisa ze watukuliza
4: bali babera hili
5: ya di mairo
4: kamushamia mnyumbe nene
5: uze tukuba
2: mjine nanka nechama zimakati nyomba
5: Oze kutukuba.
2: Nyomba musuwaza.
5: Hati tusuwaza achi.
2: Nemutu ya musisi de mumakago omuko.
5: Hati tusisi de.
4: Oni atamidu.
5: Tochi manyendi mwanyoko ya genda
2: mwerukula. Tainabu agenda mkabu yonjo.
5: Ani ya mganyo genda
2: yo. Mkumula kutomele ganyo mkutomele ganyo mwerukula.
5: Saba suleno kuboizu kota.
2: Temusuwara.
5: Tomanyi chatu leta wano. Tomanyi chatu leta wano.
2: Kakati ayinzo kubata sora kubagamba na ye arumi zibua.
5: Toma ni chatu leta wano Nse nadia kulabidi daba zukuru bangi Atono salongo
2: Mufemu nakako omu
5: saja Afunomu kaza atemu omu kaza Awasize makako omu
4: wana Wafibia beba kwa lele deba
5: Awasomu
2: omu kaza
5: Omwana ya Omwana ya tugamba Tukuma wana vena ama kage
2: Mewaba muzademu kumi ya sobo
5: Uchuhide chintu wecho
2: Bwaba yagala kuwasajja kuwasete musobola mulemesa
4: fetuleke twedi amabango
2: gunya mufu makago omusajja mumukarubiriza makago mugamugo
5: wala salongo bazo gambia malawo banga chi
2: ingira chiro lwa
4: miaka 2
5: a nawo miaka 2
4: ne wale wafadda miaka 5 na akatambula ke nakutano ngo na jashu
2: nkuna mufu makago omusajja omusajja te mumukarubiriza makage
5: tuli mukulabirira
2: ba ye uwo tata da ye uwo ne mukazi wo mubere wa mwe
5: naje wano kulabirira ba siva mwano olwenso
2: Sikenda
5: vawa kuleta wa mkazi mulala Ebi
2: lungi mbili ya batuna abisobla
4: tunabikorela
2: Ebi ya kulemo kwe korela vama kagomu
5: sanje Kati kwa zetukoba wano uwo Uwo tulabye ye uwo
2: Na hile kagomu sanje yetaye
5: Ona tulabye ye uwo
2: Na uwo sinu sekati ya makago zenga
4: korela Ona ye bata wanya
5: bata Uwo tulabye ye uwo Uwo tulaba yotu gobe wano tuli wa mwana fe Wano wa mwana wa fe Tuli mkulabi
2: ya mazukuru
5: Ebi chiku wachita mubitu korela Ato mwana abitu korede gwetu zara Fetu wa galachi
2: Kavitu
5: kolede
4: Wamande tena kumugati
2: Anti ulira
4: Wamusajia
2: mumurumi ya
5: Tulekate tuze uwe uwe watukoba yone tulekayo Watukobe uwende uwe tetukunote kukuyise
2: Chikanga genda kuko wale chikanga tutule musu waza
4: Eyo nuku ya mwe yevaruma ndozoreche
5: dogo Chetufa wano Makako mwana ange Tukumara zukulu Na maka Genda kuto tulabe ange uwanu watu yita
0: Katu bebele naba bebele bebu bebele Ngatuma nye bebu bebele Oro tubebele ngaba bebele bebu bebele Mu program agafa Ebu bebele
6: Chawuli diza agafa ebu bebele wano kuredio budu

0: ebyo byagwa mu nyanja
1: nga sinayingira mu fulati.
0: O fulati nzaawo
1: nzata yambala nga toza fulati
0: tubuza abayimbi
1: katika ati muyimbi ani asinga fe fe bayimbi begwanga era fe tuwebuuzibwako. Omurunja ulizo liku radio budu eyo muntu wabuli jo kuchenda monana kumuza monana ne chenda mutano akumuza tano tukuraba zizoro kuberanga otulize noe program agafe ubebele ndi muzukuru wa mviri nda ula debeli tuwa musajja fumuli ya munso ndi tuogera nsoro za liso mtigwe nsozo kutungu ya kurunento chifumbi kwa lako chiroga mutubo mazo kuberanga nyingi la wu ngobye bumare bukwale murumonde
0: wewa wanange nzo webi tumbe NP nurini pasi the head girl kilo hajati mkwano wesibi dote dia wafe webali kubango toku nideko nyo kulika yeri muwota badetu subiranti baku tutebulonji prosi kabanda ne mune sebu fumatia nefwe tutuse ate tuberenga munange enso nga tuzitanya paka saa wanya nga tulina we mu programu agafe webebele kulisa yonye abazada batu taba na kumasomero ngo mwano mtute kusomeru kulika yonyo era webale chono chechirabo choyinzo kuwo mwana wo vila la bijja kujabu zine inge chechirabo choka chokuwe lero mwana chosobolo kubango omuwala kakati kulika yonyo ate guatana bakubango omuzayo lwana bwezi zingirire weekend yene gendo kugwako ngo mwana zeyo kusomeru tukwaniriza nyo mu programu agafe ubebele
1: nga suna gende wachitunze gomba omuramu agwa fe tugubalekere tugende rumunga bagulowoza
0: obudenga bugenze
1: ono kubawanga tukomye obukono
0: zengo obulango neda
1: nga chifu sedula
0: nga chefe ndeka sechindeke ndeka tuluguma
2: tusindoguma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
3: komye wonga ya mani ya mugundu katenyu mokuchira se wali onabye hello Mr. Right e komye wo musizane yokusatu kustatens makurachika okutandika nga 15 omwezi guno gwokusatu buli lwa sande kusawa bilia za jiro eno yeshe yokuogereza

0: wewa omukulike yo nyo nyine daraba na feje tubade wachitunze gomba ochali kurudi budu eyo muntu wabulijjo program agafe bubebere
1: wewa
0: tumazo kubera ngafe tuyingirawo twagenze gomba nga tugenda kuanjulira mulamwa
1: wewa
0: awe tuli
1: nenga tutuna yanjula mulamwa bane njagalo badu kizako nti omwezi guno gugwako ku Sunday ogwo kutano omwaka tugutuse makati kashona chotana bakola mukwano bachotana bagako sambia sambia ko kuba obudde bukulese bwatugenda ku mulamwa gwaffe ogwa bubebere ne chalo bubebere chigudde mwennabe ngensonga kweva oba tabu yonna kweva ono omwana omuwala yagenda na agende bweru wegwanga aberenga ate atetenkanyiza abantu be mukutetenkanyiza abantu be yali azadde abaana era yava mu bufumbo kati bwava mu bufumbo amanga agamba bazzukulu bange bano abali eyo ababonabona bokka kitabu ayinza okubatasobola bafa ako bulungi lwaki sigenda nembalabirira nga mama yesi tulava mukyalo agenda mufumbe wabadde omwana omuwala agenze ebweru
0: omukoya amuyise oba yeyeroza
1: omuko yamga mama jangu ojiro bankumira ko katini nga nange bwenjiye ekikola ki ekiddako nga n'omwana omuwala oli owebweru nga naye akikumyemu omuliro nti mbadde nsaba mama ja wajira nkumira ko ki kubana omuko naye nga abeera flexible nga abagamba tewali buzibu ajja kola ki kasita mungambye kyaki kyakaseera katono munange nga mama akusimbawo makanda zibadde teziri zityo nga ne taata amugoberera ate ye yamuleka mukyalo naye nga agamba nange mukyala wange nkugoberedde kakati omulenzi ono bimukaluubiridde kale yali amanyi nti bazze bagenda kubeerawo kaseera katono nga bwe bafuna omukozi oba bwe yeetereeza bajja kgenda nti nabo bajja kukwatibwa ensonyi obaoliawo bamugee nti owaayi tetwazze kubeera wano ffe tugenda eyo gwe waleeta okuuma abaana yaaliwa tebeenyegenya babadde nga abeenyegenya nessejjako atuuse mumaka kaakati omuko takyayina we yeetaayiza yeekubidde omulanga ewa muko munne muganda we yamuwa omuwala n'amugamba bannange nze byaddala sikyetaaya wadde bali mu nnyumba boys quarters naye era kiba kirabika bubi okusinziira ku ye nga bw'ayogera omuko bano nno bo bagamba bajja kuuma bazzukulu tebavaawo
0: kale bafuuse kagumba weegoge mu
1: balemeddewo bo bagamba tebavaawo ekirungi omuko ye tannabagambako bo balaba tekisaanidde omuko tannabagambako kyekisooka tennebe mulugunyizaako ebyokulya
0: bbobamusuubira mbu ajja kwasamya akamwa ayogere
1: awo nno kaakati weewali emberebezi omwana omulenzi mwannyina w'omuwala eyagenda ebweru wazze
0: abatabukiddebakaddebaabagambyeko
1: abagambyeko age bannaye nedda omuko tagenda kujja abagambe mwe mulina okwetereza ng'abantu abakulu ne mulaba ekisaanidde muve mu maka g'abandi mama

0: natwala amaka g'omwana wange. Kakati awo yembeera nga bweri, twagala ogiteeseko gwe nga bw'ogiwulidde. Magezi ki g'oyinza okuwa omukono? Yali kyandolinza atya? Baabazadde bano bakole batya? Embeera bwetyo bweri
1: ku 0752 98 8 55 ne ku 0785 1 72 28 kwogenda okuyita ate tusobole okubeera nga bwe tutyo
0: tuwuliziganya. Radio Buddu.
1: Kale sebo, kyawuliza tofa na biwanga, twe yanze nyo, twe yanze ege, radio budalo, sebo, wanji mukwano, asiye mpyeru, munange mwe tuli Uganda otya, mwana omugenyi masimu wane ekyotera, baba mugenyi, tujono wano kuyisa amwe simu nenga tayitamu, kati oli kumpewo, ikumpewo baba, nenga za magezi gemba wa, erumuwala era inakwata bazukulu nabaleka mujalo wa mukadde, ewa mukadde, nenga liengeri omukulu jabya bize mirimu je, nenga sanga kwa jenga bazukulu bali ewa mukadde nga bawereza yo buyanzi, kale mukwano, ntwe yanze nyo, twe yanze ege, banafe abajenuini kunga, jenuini kunga, banono bagamba nti jenuini kunga sirape nga basangibwa masaka bakulete dobu janja biobwe chike chowa guru, mubana abato abakulu wamuna abakadde abat obulungi omuli n'okuyiika endusu ne balemwa n'okwogera obulungi abo nabo mubaleete genuine kungasira peweeri ejja kubajjanjaba babawonere ddala kale tuwaliwo obujjanjabi bwaffe bwe tugaba nga busesira ku bulumi ate nga kino kikolwa mu bwangu ddala obulumi obwo bubeera mu binywa amagumba ennyingo emisuwa mwattu bwe tukusinga okubeera nga tuvumula ate mwattu n'oddamu n'otereera ddala bulungi awatali kumira ddagala erimu abaana abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism muweebwa obujjanjabi obwa kunga sirape era mu bbanga lya myezi esatu gyokka omwana abeera amaze okufuna enjawulo nga yamuggundu ng'ogirabira ddala ate mwattu n'oddamu ne weeyagalira ddala bulungi Genuine Kunga Sirape tusangibwa mu Goflen Hotel okuliraana offices z'ebyokulonda ku round about awe yeekatwe kulidde Masaka ekipande ojja kuba ng'okiraba tukubire ku 0752 28 419 oba ku 0782 23 08 82 ensonga ojja kuba ozikutte bulungi
0: weewaawo Yes Radio Buddu
2: abemu
1: ebbere sebo
2: mwebale kutuweleza wa mikwana
1: muna nge webale nawe kuuliriza
2: amanya abera Jacob ene Ruyonza
1: Jacob owe Ruyonza
2: kakati neye danaye ngasa niso kuita mumu mbebele
1: amina
2: mwaka kumwaka mkubwa mbebele urusi mpite muna yenga uwae mina mwejo jini mina nyo
1: sebo
2: kati kumulama muna aha
1: Ibanaya,
2: Nazara,
1: Nazara, Kama. Mwale, Dabana. Ale, Dabana, eh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. M

0: kuchenda munana kumusa munana ne chenda mutana kumusa tanu radio budu radio yomuntu wabulijo tukulisaye yu akaimba ako bakaita bana bange kaomuliga sebata
1: wow
0: gumunanga alie yu kaimba kako kawomu nyo bigambe bikalemu bikulu nyo ligwa omwana nawo omukulu so bobitwalanga bikulu bikukolera ddala amakulu manji
1: wow dakika ntono nyo tugenda kuba tubeerekereza
0: sigaza mwe munana kitungu
1: yes tuberenga tubalekera bannaffe bannabyamizanyo ate baberenga babongerayo ku mulamwa kwe tukyali akyateesa etakusimu zaffe oberenga ate oteesa naffe yes radio budu hello
2: Hello.
1: Sebo.
2: Beba likuweleza.
1: Weba lotuuliriza.
2: Eno roja boda boda mutare kwa cheri. Roja baga lima. Bataja baga lima anga.
1: Yes, Sebo.
2: Alati mzingante. Ndooza yangu. Bataja baga la tono. Nila Buganda. Nila Buganda. Wangwa. Mzingkuzo kutuka miaka jendi mu. Jisira banga kona zalanga genzi maka gomu tiga mutaba miu ya bahari lo mchana jisira banga kona dobo
1: si ya dobo nkanyi
2: metata na yesu tuwana agende
0: beri ila kagati kaliko siya jina
2: wakita mwena mbasa ya rada tunyebofunye buga
1: nadia kumo mchana
2: mbele namba Niyala abazi kuruwati baba tuwa ni baba tuwa aliri ni baba makaga wa mutaba niwa
1: Elia bana tebama ni irambela ya yo
0: Mkari muna fitwe yanzi za tuwe yanzi ege Radio Budu
3: Hello
0: Wanji
3: Mwebalu kutuweza
0: Mkari mkwana na uwebalu kuuliriza
3: Ano kabati sano ni kalisi zo
0: Esebo
3: Omula mwangu zaide kuhuru njino era gunu mire So Anga abaza ilava ndi tuwe mwubu ngobu Sovolo kuwa anga butuwe ereza ipa Kutu Omuke ile cha ino okola Cha kutambula mwangu na ambilo Ile kiyava kuwa anga mwala we Obwire bwonna ila. Banaba mu bufumbo abantu basatu baba n'omwana.
0: Waya wijja kuba bitabuse. Mwana wakomera wondoza nga bavaawo.
3: Tata n'abeera awo naye nga alaba muwala we ali mu bufumbo ate naye nga ali mu bufumbo.
0: Awo musajja bonna kakati kale munaffe tweyanze nnyo tweyanze ege okyali ku radio budu ey'omuntu wa bulijjo
1: yes radio hello. Budu hello
4: radio budu
1: kwoli mukwano
4: bulamu bugamba ki mukama wange
1: ate buyina buzibu mpozi gwe sebo
4: ha olwo mulene we mataka ti omuntu wano kuna ludu gavu
1: yes sebo
4: naye kakati mulamwa Ekitufu kiri nti bw'oba olikumu w'amagezi omukoca alina okukola bw'aba yagambye ku muko munne n'agamba ku bazadde be ne bagaana egezi nze ngaze lyensuubira eryangu lye balina okukola ng'ali nabo tebatalaze nti ababobye awandiika akabaluwa nti bloti for sale webaava tenaamatuulewo temwava batundayo tibagenda kusula wanonze nkubulira ti magezi gokka kuba bajja kwetwala bokka
0: agamagezi ngaagadde agamagezi ngaagadde
4: kigambo kyonna atwala ebaava bagenda kwegendera bokkabokka muganda we tagenda kutawaana nabo nomunene wemasaka tom ngaludu wakyaman diga
0: kale mukwano
1: akufumbire y'omutwe
0: n'okatimba ku kibanja
1: buterevu akufumbire y'omutwe oba okibakoze naye kyendowooza sibe tebaavaayo ewaka ne balekanga waggale Ezo bo wali abantu abalala kakati ngo jabali mbalimba.
0: Na yene bwote kakaka pande.
1: Eh.
0: Ne baba government kabadde kuno wakwade walu ababeerawo.
1: Baja bazikwatide mu.
0: Netwalekawo babe bage bagalo.
1: Mungalo.
0: Abira abawonye.
1: Ah.
0: Ready of the law.
4: Chaiman.
0: Katonda wangi. Kale munafe wabale kuuliriza.
4: Ado na wala sayu yedu wanegomu.
0: Tusa niso kuuliza.
4: Ntafumirako.
0: Nye munange programu siya kutumira programu eno. Agafe uwe beletaba wa kutumira wa kubaganya bilo ozo na
1: kute.
0: Abada agami mbwasaba kutumirako.
1: This is not
0: important. Eh.
1: Hello. Wanji.
4: Mwepale kuwede.
1: Webalo tuuliriza sivu.
4: Yekuki ndi katogo.
1: Yekuki.
4: Mlamu wangu uri te.
1: Esebo.
4: Nenze chenda bie.
1: Hmm.
4: Aomu serebuli, aba serebuli deva tegera ntituba guamu. Na waba kiusovu kodio. Abo bali mukufera muko kumugoba makagi. Kati olio muwala ya abaluka. Bajebe senza wo mlenzi yeta mwe.
0: Amakaga vem.
4: Amakaga vem bagabe. Kubanga. Chiraze nti yeromu kazi yali ya wukana nebawe. Bano ni bajango kuma abana.
0: Befu lambu bakuma abana.
4: Kati wa msadi abana abajewa batuwale mchisulo. Obafu na abantu viva abawa.
0: Babenga tebacha ina guba kuma.
1: Chebe kwasa.
4: Kati wana haba chayina ufufu nanyi zibuachi batu waleri ufufu
0: haku ha ba nila kusika naba ina chibe kwa sababu haba kuma makaga mwana wabu
4: neka litomu kaga mbya kaka pande
0: ee
4: na kaka tekeko na haba na haba jeo
1: ee
4: gabja besiva
0: wewa
4: ya kuki mwebale kuwele saru tutudeka togo wa jitumbu
1: mkari mkwano ii kuki ngachi tapuse bubi kakati aba mbaze kubba makaba ati ati nga makaga galimu mwala wapu
0: anti kakati ye kuki cha agamba ntibano baze kubera wano omukobo yetamwa ugendo
1: kulama
0: nga avudeo atani kampola na ayo soro na kurumunga takomieo ugendo kula nga amaze ui chitada bano nga bagefuze
1: nga no mwana mwala ba mtegeza ntieno fetuwe fugo obo vayo jangode wanutu
0: wanuka tuwa fugo tuwe fuga oda ayudete kuchaba feni umanyite deru mbadeko mchareyo bade ngezo kurawa kuma ye old man ayine chibida cheche miti ene kwezo waluwa abadja nebagula we miti neba jisipanga bulungi kuku baba akamalo jipanga bagenzo okulete motoka nga wali uo mufera ababara uwe bagenzo kutune motoka ye na parking ye
1: otyo
0: na atika
1: hee chichi
0: bagenzo kudangomu ya ajipa ajitise
1: otyo
0: nga ajitute munyendo
1: hee chichi bategera batya
0: sema nyingeli jeba amuruka mumu kuatira munyendo sina chitegera
1: hee
0: nae mitiba ajikuati demu nyendo
1: kuko bero luka na wenobonga baku luka waba waba
0: ono waba wu emoto kane parking
1: ala kati atono nga tagenda baula yalo woza bebamu
0: ye mzinga nuku nae kuchibila tali na yo
1: what
0: bali bali mkutama mitija abwe bajituwale orama lojipa anga kukubo ono natika nolejo buli muntu
1: eno mwoko. Uganda yafuse ya kuyi ya buli woli kanula eriso buli woli kanula eriso chetu yenzo kugamba
0: eri nyajja kulimpa kubango mufwele
1: oja mutegera
0: enja kumutegera na hebu ena kutegera anja kwasa
1: anja kajutuka anage
0: wewasari mbinde wazibu
1: ya kuyi ya buyi ya
0: wena kutegera wana kungamba acha geza kukishibala achirondo lampola na hebu wana marajia chimbo ulira
1: na hebu wapa weka za gundi emiti jota temie jota manjima itile nojitikanga tolowoze zanti wanobude pengendo tuwala wanonga antika banaba tebanku te
0: nukubuko tukuhimba nchatika muzei na jena ansanga nga sinze gwe yaguzizza
1: byono asobola okugamba nti bantumye nakyo kisobola okukola ate y'abaana abaawula yaguza oli n'oli n'ateekako abakozi byonna bisobola okukola
0: batolere salaamu
1: ani
0: gwe tugende
1: gitole
0: abantu jabawuliza
1: mwalidde nyama zammwe temwampadde
0: okujjako Hajjat Salaama ne Hajjat Kateregga wali ekijjabo Kateregga Shifa be batukozeeko omulimu olaba ne Muzee Yusufu yatwerabidde Asaf
1: nanyize
0: naye banaffe Christmas eri kumpi
1: nanyize sinza buta waki wa mwali mpaddeyo waafu ne afu neepula mukola gwa kumpaana kiro Hajjat kiro Hajjat
0: oba bakuguddemu bagudde mu bufu nti naye Hajjat ono si waddala
1: ate bangudde bya babitegeeza byobe bamanyi kyendi
0: wamwono mumuveeko affe katweyongereyo kubanga abannabyamizanyo nabo bagenda kubeera nga basonga
1: musulemugera
0: mu weekend
1: nkya nja kubeerawo wano mukama bw'anaaba nsobozesezza mukayimbako nja kubeerawo mbatwale twale ate Tusabirigane abaana badde ku ssomero bannange totuuza mwana kango olina obusobozi tukimanye embeera mbi neweyi yetwalayo requirements ebyo simanye ebya zero balance tebagenda bitubulira naffe twasomanga zero balance tetuziwulira
0: mubeere mulungi
1: mweraba
5: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyeze ekiro, budde bwakawoza masiga. Webale kuuliriza Radio Buddu.
0: Ochali ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tukwebazizza olw'okubanga bw'otyo olinaffe. Birango tugenda biita mu lukwakwayo, sobola okubeera nga bwetutyo tweyongerayo. Reverend Father Joseph Chikabi okuva mu kigo ekyebusibo ngali ne baganda bene famire y'omugenzi Paul Njawukana wali mu nyendo kairi kiti mu kibuga Masaka babika mama wabwe Gertrude Nanda ula Njawukana yabafuddeko wakuzika ku Sunday nga 3 mulumu omwezi guno ogwokutano ku saawa zijja kuwera 10 ez'olweggulo awo mu nyendo misaali bakutandika n'okuyimba ekitambiro kya misa essaawa zijja kubeera mwezi saawa 8 kakati ne bagamba nti bajja kubeera awo ku lutikko ekitovera ng'omusumba yennyini yagenda okukulembera misa enesiibula omugenzi babikidde ab'oluganda abakona ab'emikwano babikidde bannaddiini abasuubuzi n'abatuuze b'omu Masaka mwenna ne basaba awulidde gwe oba oyamba otegeeza omulala abise Reverend Father Joseph Chikabi ku lwabanne ebya leero bwe bityo bigenze tukwagaliza kwekuumira ku Radio Buddu togivaako ffe we tuli okubeera nga tukyakuweereza kale sigala nga bw'otyo owuliriza
5: Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa sande tumusinze
6: katonda muiza uli kantu kitaffe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemini mujye mikono ja fe na fe na tu mukisano bulamu bulungi
7: amina
6: mukama atu wende magemanya gatabika eneme yugatu etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala Fina tusasanyo wakabaka wakata muka mawele na mbu.
5: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano. Tumusinze, katida mwesubi, ngaweze rio mukama. Ngo uliriza program tumusinze buli wa sande. Wanok Radio Buddu, radio yomutu wa bulijo. Sande kumacha, buli wa sande kumacha.
8: Sunday special
9: means the most music in the morning.

0: ci facciamo
1: radio buchi radio
0: radio ya mtu wa bulijjo
2: Biosubidwa ne byotanyunyu set tubikulete da ngambe bya mizanyo ngabwe bibadde muluna kuluna yesawo tubikuwe obutakulekira yo enwe program tu atuke kuka sports special okuva kusawanya paka mukagenze kilo gabira mauli ya gabya mizanyo tule tukenguke ekitundu ekisoka wana ku radio buchi

0: Tukula msizako hagwewe na jekumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio wudu radio eyomu ntu wabulijo ne tukwe wazajo na josobo dokuwe rangate otusiza kengalo uruna kuruwali utuguse anente kateka eyatu watu kwenye sports special biamiza nyo huku vobude unopake sawa zigenda kuwe lila dala mkaga eze chilo hechuru na kuruwali binji tugenda kuwe rangate tuyogirako evita ambude mubie miza nyo ngawe bigendo kuwe rangate evita ambula mu weekend abionabio na tugenda kuwe rangate tuyogirako kibimu kwebio njago kutegeza kuko anti na SUPL awards zigabidua na dala uruna kuruwalero ngawe tugendo kuwe rangate tulaba atengira na Nelly Jazz gama nga Buganda Regional League na ye genda kuwira ngate zanyibwa akaunge olunaku oba mu weekend ye genda kuwira ngate zanyibwa omotoka obutono bwa Formula 1 bugenda kuwira ngate buvugibwa atenga nempaka eza tena nazo zigenda maso no kuwira ngate azito jira so na tula kalira ensonga zonna ogenda kuwira ngate ozite ensonga zonna ogenda kuwira ngate ozite gira dala bulungi ngabwe zigenda kuwira ngate azitambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo yenze tamkede umal nkwagaliza okulizo okulonji
1: nange ze roni sibinji bitugenda kuwira ngate ogerako ebyemizanyo okuvako mu nsi yonna era wezinawe lida sawa mkage zechiro ugenda kupira uganyu duamu so walu vinge biasa galide ku Champions League na vyoja kupira ngo vitege na kubanga incha wezinawe lida sawa zino singa guna abate ugenze mpenalties nga tuwama zedo kupira nga tufuna champion wabula yuwa clubs so binji biyo ino kupira ngo ufuna era akalimiko tuina kaku atako ugenda kujia kumira kwa radio wood radio yomuntu wabulijo so tambule fena nga bulijo munteka teka ya fiulu na kuruwalilo ila okutani kila koko mkazanyo katena koka chagena maso no kupera nga kato jira mkwanga eliabu Faransa tuli munteka teke ya Lolando Gallos Lolando Gallos wawenzo jita French Open sobato ina musango kuna guna guobo ukoze buwagendo kupera nga wete geresa kwa mkanda wafaulirisa radio wudu chona chona chobo jise sum empakezo zichi agenda maso era noluna kulwaliro sodo kupera nga tubadde yoko nokubinkana tuchali kumutendera ogwa second round kitegeza nti abayita obuterevu babera bafuna ticket ebatwala kumutendera ogwa third round bwetu kama third round olumanya nti tutandisa kupera nga tambula tambula gwe mganda wa fauliriza radio wudi radio yo muntu wa bulijjo wabula agamu kwa gamanya amanene mu kazanyo kano abambali mpera nga ba withdrawinga actually teba withdrawinga bale bali mpera nga bakubwa kubango ku withdrawingo bero chivude mu yagalide oba obofunya obofunye injari kakati ya Nix na ya Chitade mu basajja then Alexander Zverev muteka tekene acharim Novak Djokovic acharim era no luna kulalira koze bulungi Felix Auger Aliassime na ya acharim then Ben Shelton yavudem yavide mu second round then Daniil Medvedev yavide mu first round Taylor Fritz yavide mu first round Alexander Bublik ne yavide mu first round kakati mu bachala na wonja kala kupera nga mategeza konchi na wente katekeyo yem bugendo kategereza number 2 Sibarenka na ya sodo kupera nga yachitade Sibarenka yavude mu second round actually yavade Rybakina yes Rybakina yavude mu second round Sibarenka ya achari nenga ya Rybakina ya sodo kupera nga yavude mu teka tekeno bugendo kupera nga wetegereza kwa mganda wafauliriza radio wudu radio yomuntu wabulijjo then still bwetegereza Jessica Pegula yaviria mu first round kakati Amanda Anisimova Elina Svitolina Mira Andreeva Victoria Mboko bonabonna bachali abonabonna betumenye bali mu top 10 mu seedings babadde mu seedings mu top 10 mumberango yabagezisa ko kupera ngabaju kwa saganya gwe muganda wa faulilisa radio wudu radio yomuntu wabulijjo mumbera emu oba endala so kekazanya kakatena era bwetegereza noluna ku lwalero mumbera ngabwe badde oluberevu akupeboges 3-0 mu basajja then Karena akubiye Atlante zibadde set sat ku emu Joda Mitchelson zibadde set sat ku bere Fonseca Djokovic Djokovic asobola okubeera nga actually Djokovic aluzinze ku Fonseca mumbeera nga bwegezesa okubeera nga etambula akubanga amukubye 3-2 yamukubye 3-2 sebadde result y'oboli awo ebadde wawaza amatu okusinzira ku fenda bwetumanyi Djokovic nengeri gyakwasaganyiza muko emirimu olunaku olwaleero so tebitambudde nga wabadde abisuubira oboli awo. Then De Jong okuva ku muggwanga erya Netherlands akubye Kachanov mu seti 3-2 ate nga mwana mulenzi kubaita Misk akubedde menu mu seti zibadde 3-1 mu kaseera kano mwana mulenzi agubaita Tony Paul ali mukubeera nga byenkana ne Kaspar Rudi era Tony Paul kyakulembedde mu seti 3-1 actually ziri bbiri emu zaakulembeddemuko era tulinza okulaba kyo kigenda okubeera nga kiddako mu set gibali mukubeera nga babyenkanamu mu kaseera kano bwogenda okubeera nga wetegereza so bebaami mu ngeri gye bali mukubeera nga bakolamu ku lunaku olwaleero naye nga actually ye Jasper De Jong afuuse omuzannyo omukwaba abajja nga olabira ddala nti baali banafu nnyo ekyenkanidde awo ng'olaba ng'abanafu naye ne basembula paka mu round of 16 akubanga ne mu qualifiers yajira mu wetu yutaba Rakeruza so yasoso okubeera nga yajja nga Rakeruza natuka mu round of 16 ya Rolando Garros okubira ddala Stanislav Bina yakikola mu 7-8 ne David Goffin yakikola koko mu 2-12 then njagala kubeera nga mategeeza ku ye Joao Fonseca yasobola okubeera nga Jim Djokovic era afuuse teenager kubanga tanaba kweza myaka 20 so afuuse teenager mu open era asoose at least okubeera nga akubye koko in fact nga awangudde koko nga akubye koko yali koko world number 1 naye nga amuva mabega set 2 kubanga yakulembeddwa mu 2-0-1 nabe mabega na wangula era ekyo kyafaayo kipya nnyo ye teenager owookubiri kubanga enkuba gyakube mukono Novak Djokovic ebadde yabyewuunyo mu mbeera nga bwegezesako okubeera ng'etambula olunaku olwaleero so olabira ddala nti Djokovic eyo result ebadde wawaza amatu era gwe mulundi ogusoose Djokovic engeri gy'avuddemu mu open era obutalabako eyaliko ye 9 champion wa Grand Slam yonna okutuuka mu round of 16 mu many singles so bonna bonna abatuuseemu tewali yali abaddeko champion ku Grand Slam yonna so laba nti kyewunyisamu kobooli awo engeri Djokovic gyasobola okubeera nga avudde mu mpaka zino ate nga twakutegeezezako nti twabadde twalabyemu ko shock endala eya Yannick Sinner yavuddemu kyokka ate ne bwana ne Alcaraz yet yasobola okubeera nga participatinga so kakati kiri mu ngalo za mwana mulenzi gubaita mwana mulenzi Alexander Zverev okubeera nga teko performance ey'amaanyi mu kazannyo oba mu mpaka ez'omulundi guno kale nno ebinavako saidi zeeyo tujja kubeera nga tubibategeeza then of course n'abakyala abamu bakyagezesako okubeera nga basenvula mpola mpola ye Solina Steya afuuse omukyala akyasinze okubeera omukadde at least okubaako okugenda mu kazannyo katena nawangulako kosetisim nawangula 6-0 so because echa chikoze ku myaka 3 mukaga nina ku ana musanvu simpakeza omulundi guno abakadde abo bali mukubeera nga bakola byafaayo chokati n'abato bali mukubeera nga bakola byafaayo kubanga tini Mira Andreeva afuuse omuzannyi akyasinze okubeera omuto okutuuka mu round of 16 mu round of 16 season isatu ezidiringana za women singles mu French Open okuva Martina Hingis bwe yakikola wakati wa 9-7-9 sabakulu bakola ebyafaayo n'abato bakola ebyafaayo naye nga ku luno agamu kwaga amannya agalabika ng'amanene mpola mpola bagenda batondoka omu ku omu naddala mu baami kale nno ffe binaddirira ku radio budyo tujja kubeera nga tubibategeeza ne for now ye update okuvaako mu Rolando Garros aba mu French Open mu ggwanga eri lya Bufaransa empaka zino gye zinyookera
0: kale mbeera bwetu bwetambula era byonna ebinaavaayo ojja kubeera ng'ate obifunira ddala buterevu gwewenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu tugenda kubanga tuwumulamuuko then bwe tuva mu kuwumulamuuko tugenda kujja tweyongereyo n'eddakiika ezidaka ez'enteekateeka eno tuvaawo.

0: banange mubere yo nyo nyini dala ate mulabe embera nga bwegenda okubera nga te etambula gwe wenna omulungi awuliriza eyo muntu wa bulijjo radio Buddu mpozikeera njagala okubategeeza koko anti bannaffe abayingina Ruben phone repair and accessories wali mu nyendo banonno abagamba nti okubera nga tokola kiri kimu kyokka gwe nayagala okubera nga toyigo kandi kamasimu jangu osobola okubera nga toyigo kandi kamasimu ate ku bbeeyi eya wansi nnyo nnyini ddala tugamba nti waffe bya hand zone buli kyoyogerako buli omusomesa kyakusomesaako wamaggu okikwatirako ddala obulungi ennyo tulina spare yenna owamasimu nga screens ennungi okuzaama eziri original ate nga za mulembe mouthpieces charging systems obuzindaalo byonna byonna gye biri jangu osobola okubira nga tobifuna buterevu kale no tulina tukandika amasimu nga Tekino Itel Vivo Oppo iPhone ane Phoenix kwa Sakamon accessories zone za masimu hoja kuiranga tozi funa bulungi gama nga USB yogira ku chargers covers za manda screen guards hoja kuiranga tozi funa bulungi ne covers za masimu kwa sana manda gama simu hoja kuiranga toga funa butere vutuina bulbs jango solo kuiranga tozi funa so wali munyendo opposite na wasimbi motoke zige wali munyendo na opposite ne church wabakulira amanyo wogendo kuiranga ate otusangao opposite ne church wabakulira amanyo wabando otim samfutanu biri chikumi chenda muenda lukaga nkaga munana notim samfutanu biri chikumi chenda muenda lukaga nkaga munana ensonga zona hoja kuiranga ate wamagu ozitambuliza dala bulungi tayo munyendo ufune vichimucho ya gara ate gwe agaro kuigo kani kama simu wala simu lens na wita yusu lukwila nga tensonga wama huzitambuliza dara maridadi sana mukasera kanu Roni waliemi sana tuwa yugede kugemi ya Arsenal ne club ya PSG egendo kwila nga te zanyibwa olunaku olwenchia obwo lya ubingi bitwaso dokwira ngati twakonyeko atengira bingi bitwaso dokwira ngati twaleseyo ebitaso dokwira ngati bikomekerezebwa atujja mukapira kano fenanga tumanyi nti Arsenal yakawangula ekikope kya league era moral yabadde ya manyi nnyo nyinyi ddala anadamu kambi ya club ya Arsenal tewabire o feeling ya ganti Arsenal moral jibate kaunga abazanya kumpi games nga satu ezisembayo eza league egwangi abungereza nokuwangula league anti ekyabwe kiringa ekyagwa ddala wanaberawo omululu ogwo kwagala okubiranga tebalwanira ekikopo kino okubiranga bakiwangula okubiranga tebakifuna then nobukujukujuba batendesi Luis Enrique obo lya omutendesi in experience joins okuruza ko konti mtufu ya manyi Mikel Arteta ensonga z'obutendesi si banga deni nga agenzi masu nukwira nga ate azitandisi kwigamba tulaba omusomesa nga ate ali mukubi nkana n'omuyizi anadamu game gye bagenda okwira nga ate abasamba ddala tunalaba omusomesa nga ajjayo obukodyo obw'omusomesa obutuufu mu game eno obuna bwanasobola okwira nga ate ateeka okubanga ngenza okwetegereza nga amatimu ya PSG abasambi 16 basamba mu kapiira ako ku game yo gibasamba ya final ya season yewedde abasambi 15 bonna webali ekitegeeza nti bajja mu kintu kibamanyi kibasobola okubira nga te bahandulinga bulungi okufuna result eri positive
1: kakati twachogeddeko nti amaanyi ga Arsenal gabadde nnyo mu kuzibira amaanyi ga PSG gabadde nnyo mu kulumba kakati bwe tugenda ku tactical part ku bukujukuju bw'abatendesi bonna bonna ekirina okubeera nga kikolebwa kubanga ekirungi nti zino timu zibabeera bamanyi wiponi zaabwe ne weaknesses zaabwe era timu ekuba nga n'omuzanyi ayinza okutuusaako obulabe omumanyi nti ono neera najja n'akikola sakati zino timu ziri a bit predictable sobola okutegeera kiki kye bagenda okubeera nga bazzaako Arsenal ezimu ku ezo kye balina okubeera nga bakola yengeri gye bayinza okubeera nga balwanamu obutasobozesa nnyo club ya PSG kuteeba goal either mu ddakiika ekyenda maybe ne ddakiika 12 fena nga tukimanyi nti Inter Milan bwe yatuuka mu final ya last edition kubanga amaanyi ga Inter ng'ojja kugema gye bazanya ne Barcelona yali yeetadde nnyo amaanyi ga Inter yali manyiddwa nnyo nga ttiimu enzibizi ne kufaino bajipa goal za 5 kubwerere then ekirala nti

0: Radio Weli.
1: Weli nyo.
0: Gite tujizawe la pe tutikiruwe.
1: We wao.
0: Yonumule kwa.
1: Yesabo.
0: Mjaka ikatuntu.
1: Yesabo.
0: Budu kutiko.
1: Bagamba che katuntu.
0: Katuntu wadela tumbude bulungi nyo radio budu. Sabula tugende.
1: We wao.
0: Budu buchari.
1: Ngale mkana angole kwa nkoli bande bitabali ya katuntu. Hello. Aya baz.
2: Agamba cha bichi.
1: Andiki ya mkana ngo gambo cha.
2: Nikiri ya sina chabu. Eva hava.
1: Aha.
2: Upi ya mtu wavuri chuku.
1: Vana kubigambo.
2: Mama.
1: He?
2: We. Wivuri wawuriza.
1: Aha.
2: Iza kasatika bide. Agamba bichi.
1: Koka. Kogulira kukao.
2: Kukabuli nyumba.
1: Kekari wo. Alali.
2: Akanai wa mkwazi wafana anka nye ye wamu yaka wabayo sivu te.
1: Na vayo magambia mwela ba.
2: Mwela ba.
1: Neze kola mungule mbele.
2: Ama. Mwela nashiri za skuri ina manja na dobozi nga mulikyo.
1: Ensemo.
2: Mwela mkwano boss babija. Si ingila dada mwela vitafu. Joni boss konu wampele za ngandisha agaranyi.
1: Ye mgana wange. Aha.
2: Kwa mba kaimba.
1: Kaimba chi.
2: Ya kaimba ka pretty banks.
1: Aha.
2: Aita nagwa mulavu.
1: Nagwa mulavu.
2: Pretty banks mnaye.
1: Nienda kakuwa.
2: Kana kanswe nkwale ku bantu bange.
1: Aha.
2: Wakula Godfrey.
1: Nema
2: naye. Shishi bako mnaye. Ni hapina mkaga wa achika mbuvuru.
1: Oh why?
2: Yomoleke. Gari ya jake. Antifele na mirembe. Flavia M. Basi kafero.
1: Aha.
2: John Bosco ni wampele za kume.
1: Akume Bosco wale kwanga kwa ni John Bosco. Hello.
3: Papi J.
1: Wanji.
3: Wewa lutuwe reza.
1: Wewa rejiyo kumina kumu atu.
3: Unu malongu zindi inda kwerwe ngo. Nani kifuni kubantu wange ngavana.
1: Aha.
3: Waluo DJ Peter Mutava. Waluo Sebu Mazgalaji Mutava. Waluo tata wange sambulo msubu zenda kwe.
1: Ezebo.
3: Jika umenda kwe. Kalivera bulungi Super DJ.
1: Nkale mkane angole kuanga kuhuli. Hello!
4: Super DJ Uganda.
1: DJ Virus.
4: Ata.
1: Oga mocha mnyuanyi.
4: Ata sinia tabu ni ya galawe ya ganda. Ati mbele kuendo. Wamani.
1: Amani gaba manji. Watu saburu unji.
4: Ata sinia tabu.
1: We wow.
4: Ene ndi mkuzi zaredi uya sile.
1: Dala.
4: Ya mwini ajiliko mwagala yu kangira mpuziza mwaganda wangu.
1: Nkale mwaganda nge DJ Virus. Wanda mwagali ya usumbi. Wabale kuhuliza DJ Virus. Mbade kuna ewano. Tubade wano nga tunyumia mwenso nga zaba ntu wabakuru. Ne Virus. Virus sebo ya wanvu ye. Virus ya wanvu ye gwe. Ye yongede kuka karingo baka tundu ka inchi. Virus mbade ndudu kulaba. We yongede kuka baka itapatia. Kakwe Kazinka noluda kona njime ichita. Owange Wanji
5: Unasengu wa pasiku katikere veterem.
1: Ensemo.
5: Ewe wale kube chuma.
1: Ewe wale kuli sasebo. Baka bache betiremu.
5: Muna evade valu unji. Wakwatu wagu hili duwa mojibu.
1: Ate.
5: Ababi bafusa ababi. Ano salongo mulondo muna e. Bambi kutemu teko. Ababi ne batuwa ni mwanyi.
1: Bambi atenga chisalecho.
5: Elali kuchitana tawe betiremu.
1: Ah! Nga sibiru unji.
5: Sibiru unji. Elache chikanga kwa chituli nao. Mbade ntumirako.
1: Nyesebo.
5: Chibonge na bigasa. Nchabana kwa alia uli nita.
1: Wow.
5: Nyesebo.
1: Nyesebo. Mkari mkana kumule kuli sante bila bali ya betele mwao kuli sa radio mundo. Nyinga luacho ba kore rivyo mkana wange. Umanyena kuzomu biziba na zoka. Gwole so temu dengo mtuteke bibye. Na wabaji ya kute mulango ina vila labi otu wala kare. Titi for tati temukera vila. Titi for tati. Akazanya kutokera vila. Chokola muno. Kade kona chije uo mganda wange. Akazanya kukatufu nyo. Kare nobobo gendo kutemulo mtungo genda muba. Ateno mutemula. manya kade kuna ne uwa chija ngabu omutemu dina wabajia kutemu lango ino mla nago genzo kubba wange
6: kakuzi
1: wangi
6: kina hii
1: na teri manje chidi uo
6: mkuse chidi uo chidi uo
1: teri mkana wange
6: wane sinabulia
1: sinabulia
6: sebo
1: ulibu nda wasebo
6: laka ikatuntu
1: laka ikatuntu
6: uju ya vane vane laka ikatuntu watumbla nidi ya butu
1: wala inyo
6: katumbla nidi ya butu ya nogamba checho
1: wala hii
6: baba katastuko ngele
1: mnyongela kasasa o
6: mnyongela mwawa katastuko yu nandu chewe kwa yu kwa nwa jajja sasa wapa kamulevu
1: wawo
6: haliwa nabira haka hivyo
1: ezebo
6: nesinabuli ya katuntu
1: mkari mkana nge sinabuli ya katuntu wanda bide katuntu awange wanji sebo
7: senakamba
1: mchino
7: yuko unju
1: evuluma
7: ulakuta mtu aluonga yu
1: alali
7: basi ulaku ya dokitari ngozi wanise
1: zenagamba
7: jisiko zogera
1: na ye
7: ayo inengrejo yoki zamu radio butu
1: vana kubigambo
7: yonane samba kala yonane tilimita kutiliwi
1: omuntu nagenda julia nagamba nedela ujoba deke yo nga ulira
7: kweri yo ujoba deke
1: nge mfuru mandala nyo
7: inengrejo jingira mawa atene chuka
1: aha
7: yonabi evadeta inatene evileta
1: halali
7: amanya nete voze
1: amila
7: kabeja mila kumuru sana
1: yesebo
7: mangali ya natete mutsau ni wano mtuluga chastava saji asikemba kone kaba jiriko kone kofra vya emu ambasada mganga maine walo DJ asimani zipule vijaba chazamba kakoma walo DJ matini pule vijaba walo wanji matini plonga ni majiri emangali kagezi walo wakura gobi pule walo kingione mbilizu kutuka na bose mbilizu kusaluni kulavya msiri waluo jali ya jati ya waluo nakamate Jessica ya vila sista wange waluo natulinda Lucy ya vila sista wange waluo braza wange Deliki aliao masaka mama wange na chanzi joji si murusana jidio ni murusana kareja mila kumurusana abo murusana mwena baganyo wakateza vana wajidi kubo na kareja mila kwa biga
1: mkare biga pumyuanyo wane kulizo mtu wabili joredi neka naka imba kamale kuli ya mwaka banga kari mnuko kabakata